Yankopon a ya hon sencheni. Yafunu a emwa tunu ebwe. On Yankopon amma e bani biatu nasu se siya. Mese jiwa yaresan. Jiwa ware. Akwentu opinu no ebwe. E juma samna aya deno onyami wa siye siye sabri. A ubanu ongu wate. Mese unu yano obet nasi. Mese o yirenu bet nasi ukunu ongu.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani owure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amnu muha Hey adi achi sumpo

0: sentrini a na yo
1: onyankopon e ye ho sentrini ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okun no onwu ba standedede bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

me a muche di etia no enya saha enya saha mamu ha mese saha na chesam ne se and maybe na ya suri chamu any from for me no be ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye and na yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sani a muchi di etia no, muchi di anyi mungkwa. Enye sa mamu. Mesi ahwa no huna di amunu muha. Hey, adi a chisumpo. Ah!